Kupelai pi baro ki parlok nong sengap kani kadai ka akash vani shilong ka puan shpi no ulai spa sa punyo point ar mita miyem we fu bereng kat rubat upras pa and upsao kilahats ngi priang sumai pi baro shiki program ki ban wan shpi na kadai transmission ka bam ta kas ngi kata ka khat hendriu tarik jong benai jelio ar hajar ar pau hendriu.

te parlok no sa ba da ka tu hi ka jing rai ni igul da la ling do ka jing rai ka bil ai ka teng du mi atri ni la poisha ka bukut jong ka ni ka program ki jing rai ai ngu ka ni ka lawan jepi na ka akash vani shalom hakani ka por pat ngin pen sngo jepi ki program ki bangi dan ban walam jepi nakani ka transmission ka bam tak sngi ta hadu shibet janmet sakhandiat por pin si sngo ki ka program ki sur i tri ka ne kan wan jepi ka por henry of life sun ka program tip phe tip mu kan wan jepi ka por hnyo la la san hak ba pin si sngo ki ka jingkren na i ba hh mormen ka program ki jing rai phareng kan wan chapia ka por hnyo shpawa but ha ka por phra sau phau pin si asngawi ka life in program jong ki jing rai khasi ka program ki sorbathyang kan wan chapia ka por khandai la la shpau but ha ka por khandai sau phau pin si asngawi ka life in program jong ki jing rai phareng ka program ki jing rai film hindi git gunjan kan wan chipi ka por phau steng khatwei bji ka program rampe ki kan thei ba ka por khatwei steng ka program ki jing rai phareng best of rock khat ar bji ka program gulshan gulista khat ar steng ka program ki sur tan rai bat ngin pen kut ya ki program jong transmission ka bani kong ka por lai bji no pai sngi ngin beteng ye ki program shibet jan ngit na du ka por sau san phra hak ba pin se es ngoi ka program git gunjan ka ban wan shapi ka por san shpawa ka garu program ha ka por san sau pho ka jaintia program na ting kong tambet kan wan shapi ka por henry shpawa ba ka por henry san pho ka program ki sau samoi ha ka ba pin se es ngoi ka interview bat i banala khar pamon iban sim me ka interview ide i bi nong pior hagapor shipho bajeng in sawan lam shipika program ek bharat shreshtha bharat bat in punkut ya por ki program nagani ka transmission hagapor shipho shiteng kitu kelong ki program nagani transmission bam taksni kani kadai ka akashvani shilong

0: Napili yuli ito ko doon.
1: Eme, nga pet baka doon em ko to ko siya plus F.
0: Plus F ay yuli kata.
1: Mitip, hakabam ka bangibam, lada dunay ki nutrient bat ki vitamin, kakataya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam paman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlu, kaumpenyang ni kadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ki jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka siya plus F, na ka menta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Hello, request line.
3: Hello, hello, Kong.
2: Good morning, Pidi Manu.
3: Good morning, ya Pidi Manu.
2: Pidi Manu.
3: Baik di Mongap.
2: Nah, Mongap. Ngasung tenat bah kata ke program tak step hi nama bang ayo asung ki keteng ki ba ki ba kampela pela nak sidang ki ba kampela pela. Ti kali kesin mending kong ni kamu nama tajuk pi ni ke program.
3: Bak pi set sin mending kong.
2: Oh, tapi tak jual pun sin mah kamu?
3: Nak jual pun sin bangam yo. Yo.
2: Ha?
3: Nak jual pun bun bun yo.
2: Oh.
3: Jam al jam.
2: Ti kisi kam yo begitu ki baju jual em ki yo banyak. Ti lihat si ka jam ka lain ru. Ti.
3: Tangan jam jam tu ni ni jam jam tu yo
2: banyak. Ah ni tengah suka main kengah suka main banyak banyak kerana pima ba ba edin eh. Hmm, oh, pi je walang pi tu.
3: Je walang.
2: Ah, singa ni ngemai mentar. Ti, tongan kot nak ikur kan semua.
3: Kot nak ikur.
2: Hmm, ti pi ko asam jing rai you.
3: Ai, jurai baksen haba kerdin.
2: Kau bukum no?
3: Haba kerdin jurai baksen.
2: Oh, to to, kau ikan kerdin jing rai. Ah, pi request kerdin jing rai, pi don jing mut ai, pi ket mau ke balalet nya kum no.
3: Tajung mut kadon kong nomar kapol lalet lalet noman pasu.
2: Hmm.
3: Nomar ka. Pon suwa bak pon sang ke song.
2: Hmm, kadai ba.
3: Pa pinak suwa tu ko balalet. Cho.
2: Hmm.
3: Bak nang pa la tu si ket mau no.
2: Hmm, ket mau ki por bak kemen.
3: Bak nang por kemen.
2: Hmm. Di sungtanat papi ban pendekan mau biang ru ya kinong sengap akan dia puar mah lima kan dia kencing ruai ki kencing mut jin bas kan ti no pin pesengap subah akan dia kencing ruai baik di
3: ya staff jong ka kasuni
2: mhm
3: bak itu buju sengap pada pon ya ada kuni
2: mhm
3: dan sengap mah ini kan berkebiat lelang itu
2: hoi te kadi
3: tah
2: kuble shi buan e makur te kai ke ba kai ke bang nga yo jing kai nak ni gajing ong jing phi ma phi ong ma la yai persang she persang ba hadu phi na yo ne te kan nong ka khubo ru ya ki to ki bas ngap ma ki ba ha kanu kanu ka benta ki yai persang she persang mo kai kai ke ba kam sim ju ki ka thrang mo ta kuble shi buan sa persang man kol biang se hisien pada ma aku ke por. Bye bye. Tak kasih besok ke Himo. Bye bye.

parlok wei ba ro da ka tu ka jing ruai ka ju I kong adrin khong lam ka ba ila ai ka teng shnong bang I ila poi ru shak ba kot jang ding life phone and program ki jing ruai khasi ka bala wan chi na ka akash wani shilong sa hi sen pan ngai khub lei ker pang I tu ki parlok jingi ki bala yo ban ye shim ta khani ka program kham tam e ya ki tu bala yo aksin ka ding kong but ni kirmen ba phin nang yai kol shengi bangin pen tem ki jing ruai na ka ta ka jing ko asam so bha ka jang phi tani ka program kala wan chi na ka akash

ti parlok nok ngap da kan ni higa jing rangin pun kut yakni ke program ke belawan spina ka akash bani shilong nang yai sa bat ngi nang ta ki wei pat ki program ki bandang bun.

0: Hello?
1: Hello.
0: Hello, request line. Good morning.
1: Good morning, Yukiru.
0: Hoi, nang ta kata te kadi ka surjin kong IC nde? IC kong set nde?
1: Hoi,
0: Hoi, di kong IC pi long kum no.
1: nyak siang mo si pan?
0: Hoi, ngaruk nga biang nang ta pa de pi la ki slam ne kum no?
1: Hoi, laki slam.
0: Nang ta fi dang le iyo menta.
1: Menta tengok ngan tre ngan le BSSN di kiwan kilo.
0: Hoi, bun kam mo?
1: Hoi.
0: Ti to ngin ye sungap shwai ga jing ruai ma.
1: Hoi.
0: Ti ke ibe de kong IC ga jing ruai ba pikwa ban sungap sungap ha.
1: To ai ke tu ga jong di ka tenta ka ba ong BBSU.
0: Na ta pin ye sungap long bat no kong IC.
1: Ti ni kong e ki han tu ba ti pa lok be lang bat pi.
0: Hoi, ke bli shibun.
1: Na ta i kong ai mer thong i me san anima kong sen. Na ta i kong san na ta i kong suba i ba wan niang. Na ta pre bat baru ki pada lok ki biasa ngap biar kan program.
0: Oh, oh, la biar ngat ta.
1: Ha, oh, tak
0: tahu. Ha, ku boleh shi bun e ke sini besok ba kemen ni fima.
1: Ha, oh, to ya tiru. Oh, oh.

0: Hello?
1: Hello, good morning,
0: Hello?
1: Archie.
0: Hello, request line. Good morning. Nang tapa der? Fidei eh?
1: Bangukin.
0: Na, siya ikum to kong mukhem?
1: Nong krok.
0: Oh, hoi, nan po nang kruan. Dei, ke ikum to ka kerteng jong pi?
1: Bangukin.
0: Ta, pim kwa yi to kerteng te tingin siya kwa bi ipi di kong mukhem mo. Iko mu kem na po nong kro al mo di pilong gum no ngaru ma biang nang ta pa de ti ko mu kem pi pi pa de fi dang le yu men ta
1: nga dang swan sa chan te nga dang song cha thaj pa khn dian
0: o ho ya ni pi smart chi shan de la de sa jan run de
1: yo sa ter chi
0: o ho ho nang ta pa de to pi to to nga ko mu ke men kli pi mo te na lor kini gi pi shi sngap radio bha ne em pi shi sngap bha ne em ga radio a
1: ya sa sngap men step kom to par ba khu bar
0: o ho oi
1: ta to ka bas sat ba tai ha ka rap ka riang
0: o ho oi
1: sngap bha
0: ti pi sngau ba Ke ide?
1: Ni dekin ng rap tang yu.
0: Oh, hoi.
1: Hoi.
0: Di pisang yu ajing mentoi ni em kong mukim dah ba pisang ap ye radio.
1: Ha on ni ya hi.
0: Oh, hoi hoi. Ta su tanan dei. Tu to nak tap dia ke ikajing ruai ba pikwa ben sangap menta ka step.
1: Ai, da ke chung sakira ka barwai lala.
0: Pin sangap himar wei ni pin dia sangap su bahalang bat no.
1: Kong sab ke phi himar chi
0: ho on le shi bo na on
1: acha ba di ya te ba ra hi kin the bi chin rang cha ba di ki par lak chong kong su ba yi phi da sa na mal li phi da hun ni kong ay i ba a to phi ba dang un dan ni i ba a dan ur sla ya i ni ba di ba ra hi ki ba sna ba di chin na cha
0: ho on to to ti to ko mu kim ko le shi bon e ye phi ru ka kumjo ka singi besok ba kamen ma
1: ha sa ya phira
0: ke ko blai
2: lego

0: Lego.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, request line. Good morning.
2: Good morning.
1: Hoy, na tayo ay tayo ba phone ni?
2: Nadi Ian, Ian Rani.
1: Oh, Ian Rani mo? Na si sinong iyo pi phone an?
2: Na so ala.
1: Ti nga tinga try bat nga kani gadi ka sin pila ju phone teng sing ni.
2: Dei ka sin bani kong zong ha bang quality.
1: Oh, hoy hoy. Ti an ni priang su bhai pi sa kani ka program jung ni mo?
2: Oh.
1: Nang tap de file ayu pidang puli pila trei.
2: Ngadang puli.
1: Pi puli ayu.
2: Dang puli hang ni ha da yat sora DLF.
1: Oh, ho ho so tenan de. Ti pi ong pi kerteng i an rani mo.
2: Oh.
1: Nang ta so pi ong na sora de an.
2: Oh.
1: Ti namar na e sora.
2: Na nong rem.
1: Oh, ho ho. Ti to so tenan de ben ya keren bat pin dai gani kasian ke bening kong dai te an phi se sngap radio ne em pila ju ha
2: se sngap ne do badan sini ba dan ini parlak em
1: oh ho
2: ngap man ta
1: ti gani gadi kasian ke bening kong ba phi try ban call che ne ba phi yo ne kum no ne
2: ha
1: oh phi dan bau chi buon dai ha ka first try pila yo sen dan dai
2: oh
1: ti to an phi ong nang ta ka ip de ga jing rai ba phi kwa ban sngam
2: jong love story jong u
1: love story
2: jong Edward Maya
1: oh to to ho ka dan ga ni hang ni nang ta pa de i an i kwa ban ni sngap su bhalang bat noi ni jing rai
2: ba ki pa lok tong na ba pu ni nang sini
1: nang ta tang kita ki parlo jong fi
2: ha a bagi parlo jong na badan sawai sawai ru
1: oh ho ho ho
2: sebab ki no snap dia kan ni ka radio
1: oh ho ho ho to an ku beli shi bun e ka sing besok bak men fi ma
2: ha to ya fi ru
1: ti so phone pat ingi ki wiki por ma
2: ah to
1: ku beli
2: ya fi ru

0: Hello? Hello?
1: Oi, hello.
0: Request line, good morning.
1: Good morning, ya kiro kong siyo.
0: Oh, nang ta itai di ay kum tu? Suba ne?
1: Kong subay, subay
0: Oh,
1: bilang ya.
0: suba ani pi beli pi try na duk menen ne, pi dang try hedok kat tapon ne.
1: Ngatrai, ngatrai, uya era ngatrai, ngatrai. Kumtai, kumtai dengan mi asnya pi tiga rai tu. Tapi bukan ada nang panem, pada nang kain. Lawan siu.
0: Ani pi don bok si bun bapi yo ek lain mentan dei la jan kut artat ke program subhanang ta hato ye thu shwe ngi ge jura yu fi kwa ban sngap
1: Hai nak tak kajing ruai dan nama jang kini tu.
0: Jung u tayo cruz
1: Oh hai.
0: ta ta na ta pa de ti ta na ta i pinya sngap subhanang bat no subhanang ge jura
1: Kami akan

parlok nong snap da ka tuka jing rai ka bala ai ka tang ham nehi jong u abijit sone ni gambat ka al ka yaknik ka bala shim na ka film hangama buat pat sada ka jing rai jong udet narayan bala ai ka tang tum kya jano ka bala shim na ka film ashiki ngila poish ka bakko chong ni ka program git kunjan ka bala wan shapi na ka akashwani shilong parlok nong snap aban snap ka program ka bon buat ka ta ka program rempai ki kentai

Kastep ka basubba ka ba kameni phi ki parlo khani ka deka akashwani shulong ka ba wan shapi ha ulai spa sau kunya point r meter ha medium wave ubaya ring kat bar upras pa andrip sau kilo hertz parlo knong skap kumjuru phila ban yo asong ban snap ingi ha dth pat kumjuru ha news on air app ni pidang sumbai phi ki parlo knong snap shakani ka program.

0: rimpe ki kin thei manga nga dei ba mi ri don dor khar sok thon nga don ei ei ban ong khin diat ban nam phrang ya gani ga program amin ta ka singi kwa ban krenish phang ka jing pin ko burom ya ki kin thei ka ta ka bing ong ka ktien pha dei the empowerment of women ka phang ka baton ka jing ko dor ha do ka ta ka ta ka ba khrau ta ma ka par thei ka dei sh phang ka jing pin tikna ba ki kin thei kin yo e ka hok ka ba mar ring kat haki ke puli ke puthi ka kam sign par thei but haman ki binta ka jing em jong ki haban ki pin ko bura me ki kin thei ni kin tieu ya ki shnong ki thau but ki wei ru de kumba ong haki tin phareng a the do you taught a woman you teach the next generation ka bangi pin kala khasi ha ka bakong habangi pin hikai ya ki kin thei ni hikai ru ya ka pateng ka bangin wan tong ni trai lang baro bangi ni thau ya ka lawe kaba kawe paki we ki kena kin thei kin sngo ba ki klan ba ki don dor ba ki don bor bat ban pin urlong ru ya ka jing ang nuot ke jong ni te parlok nong snap menta pat ngini yo ban beteng ya kini ka program ha ka bangini yo ban snap ya ka jing kren halor ka phang ka jing don kam jong ka fashion na ka benta ki kin thei bala kren de ikong janet kurba kini ka de ka akashwani shilong
1: ka jing don kam ka fashion na ka benta ki kin thei kum ki briu ki bala nang la stan ki jan ki nep ki long ki jing don kam ki badon kam e kanang bangi la ban im ha kani ka juk menta bon na ki briu ki per khat ba karyam ka bet ka long tang ba chutap ya ka burom la ne banda ya ka met ka phan hinre ka ne kam long ka bashisha namar ba karyam ka bet om tang ba ka da ya ka met ka phan hinre ka pin iru ya ka jinglong ka bashapo jongi ki briu hakane ka perthe kiya pher iwei na iwei pat but day na kane ka dau ka rukamriam kibriu ka pher iwei na iwei don kibriu ki basngan ki barai kho ne don ki bajrong la ne lingkot bat kumta terter ngimla ban ong batang ki barai kho ne tang ki bajrong ki long ki badajriam hinre wat kiwei kiwei ru kibasngat lane kibaduna karinyeng kila banlong kibadajriam lada kinang banjit ya karyam kabet ka fashion ka long ka jingpen pao jongi ya ka jinglong jongi ka jingnang jing start lane ka jingdon kerdan jongi ka long leno e lada ngimnang banriam katkum ka kerdan bangidon namar ba ka jinglong jongi kibriu baro ka long ba ngibishar ya kibriu tang na ka rukomriam rukombet jongki hoot ngikubur ba ka don ka jingong ba ngimdei ban bishar ya ka kot na ka jingsop jongka henre ka kot ka yapher shibun na kibriu ya ka kot ngila ban plit bat ban puli ya ka hinre ya kibriu kamtam ya kitu kibangim pat itho ngimla ban plet lane puli ya ka jinglong jongki ngim julet shakinu kinu ki jing interview kam klem daryam ne phong da kiryam ki bakhut bat suba namar ngikwa ban pin i ya ka jinglong jongi ka fashion lani ka rukomriam rukombet jongi ka yapher na i na ka wei kapor sha ka wei pat na markata ka rukomriam rukombet jongi ka dei ban yahap bat ka juk ka bangi im ka ni kam mut bangin klet no ya ka riam ten rai ka ba ki long shua man shua ki wan ra hinre ni dei ban pinne ya ka kolshor da ka bangi i ban pinnan kam ya kini ki riam ten rai la jong kumba ngi yo i hakini kisngi baka riam ten rai jongi kalas dang bandu bandam no da ki jing poi jong ki television internet bat ki wei ki khna samla kim sautna chu ban phong la ne ban riam da ka.

0: la ni kitimmen ka rukam riam ki samla ka yaper na ka rukam riam ki padba ne kitimmen ka fashion kam kintop tang ya ka rukam riam rukam bet hinre ki don ki wei ru ki bangila ban ong ba ki hap ha ka fashion ba day na ka ne ka dao ba ka shem jing e yangi ban yo yaka ktien kasi ka bapaka ban bujuli yaka ka fashion ka la ban long ha usnyu don ki ba yahap ban e jrong bat don ki ba yahap ban kap lingkot bat kumju ru don ki ba kador bat don ru ki ba bed ka fashion ka la ban long ha karukom yaat rukom yeng ru ka rukom yat rukom yeng jongi kham tam ki kin thai ka pin i ya ka jing long jongi but day na ka ne ka dao bangi prashang ban yat donakor kham tam ha ki jaka pat ba nang ta shu shu ka fashion ka la ban long ru ha ka ktin ka thli jongi na mar ba ka rukom kren rukom khana jongi ru kapin pao ya ka jinglong ka ba shapo jungi ha ka ba khaddu ngimla ban pinkut da ka ba ong ba kibriu ki ba nang riam ki de tang ki aktor ki aktres la ni ki riu he riu han wat la da ki ni ki phong da ki ta ki jan ki ba ki jukhot ki designer we hinre ni baro ngila banlong ki banang banriam la dangi snow thu bha shuwa yala de bat ni nang banjit yakinu ki jatriam bangin phong blechibun
1: parlok nong snap mendan filayo snow yaka jingkren halor ga jingdon kam jong ka fashion na ka benta ki kinthe da ikong janet kurba bat pinang ye sa ru bat ngi hakani ka program rimpe ki kinthe menta pat hakani ka pon ni nyo man pin snow chapi yaka jingroi na ikong lapin shai siem bala ai kerteng por jan mit matang khindiat si hadian nang tapat ngin yo ban snap shu shu ek jing roi jong I mary but margaret portman ik bala ai kerteng ye janga kani kedai ka akashwani shalom.

parlok nong ngap da ka tu ga jing roi jong kong adeline ni la poisha ka khut chong ka ni ka program ka rum pe ki ken thei ka bla wan cha phi na ka akash bani shilong parlok nong ngap ngap ban ngap ek program ka ban bot.

parlok nang sngap hidang ye sahabat ngi ha kini ka program ki sur tin rai men ta pat yin yo ban pin sngau shu phi sa ka jing roai jong is bot sing khar malki ka baila ai kerteng khun ksiu ba yet kani ka te ka akashwani shlo

Kublai no pai sing ye phi barok ki parlok nong sngap kani kade ka Akashvani Shillong ba wan shapi haulai spa sa punyo point r meter how medium wave u bai ringkat ba pras pa andre sa kilo hat parlok nong sngap phira ro ban sngap ani osngo yangi ha ka news on air app mat kum ju ru ha ka dth tingi pidang sumbhai phi ki parlok nong sngap shakani ka program ki sur kari india ka ba wan shapi na ka Akashvani Shillong temen tapat ngin yo wan sedang ikan ikan program daka jingruai jong asish pat survi kebakila ai keteng aj abhija buat pat saka jingruai Allah Allah nang tapat saka jingruai kitna sona he kabalashim naka top jingruai bewafa kanika deka Akashvani Shillong.

parlok nong ngap ka por minta kladap lai bji bat ni la poi no shaka por bengin pin kut no e kani ka transmission ka bening kong bat ni pin kin maru shapi ki parlok nong ngap bengin se yem biang bat phi ha ka transmission ka ba ar ka ta ha ka por san bji bat kumjuru kani ka lawan lam shapi na ka akashwani shulong lai spa sa po nyau point army to how medium wave ubaya ring kat paru plus 500 kilohertz bat kumjuru ha ka news on air app bat ha ka dth te tat ha do kota ka por par lok nong sngap khuble ye phi bar ro kani ka de ka akashwani shulong.

Kublai pi barok ki parlok nong skap kani ke dik akash vani shilong ba wan shapi ola is pa so pinyo pon r meters medium wave ubiran ka bru pras pa andru sau kilohertz kumju ruha ka news on air am ki priang so bhai pi sa shi sian shaka transmission ka ba har ka por san ba ji jan me ni pinya so ba ka akash vadi dali ka ba pinyo sngo yu ka khubor ka tin hindi but kumju ruha ka por san ala san ni so yu ka khubor ka tin pareng kani ke dik akash vani shilong.

Gitko watani somai ba yanon machota ha knalbana simang apsan somai na chi program ko khnasuna gata matgin taw duk duk sa jaman na simang a songni ding thang thang khoborang ko khnasuna gata matgin khnasun thwenga basakanti kon mathela yan akasbani shilang walnam.

Kenito ka shuni shilong ko kubar ek ten jen tia wo praj pi da ka kres pera ki kamar wem kam ko kubar. Bo jimbar u Prime Minister Narendra Modi wo em itmu iba kuru ha kalyang ichnai to ne benta wo yo e angnot yong ka wixit Bharat. Soi saskular sa to jimut kari US wa ka Iran wo pun kut no ye yaki wi auri ka wa da ne kam wa so benai. Da pen man ya ki lang me khlia sport conclave arja ron ru ko wo wanra ikala ha ka menrit Nevanta kayale ki sport hapo ka jala. The charge at our so good kikana kondro na gajala mekhlia wo lai mi khmat ki chakari malaysia hapo yong ka cm youth program ki ko bor ke upnya u prime minister narendra modi ne gsingi do ngu wa hakini ki chpaus nem ki bodem dem kari de sakhi ko ye pen bhav I bkhru ha kalyang chnai thu ha ko wa bun ki liang ha kalen yong kari Deva Sam ya ku bor yong ka my gov hapo ka social media umodi dongu wa ka sarkar eti ko open bha ve pinchna ya ke wo bon jet khna ngo yogi ye angnot yong ka viksit bharan ha ka my gov open yo ko ye kala iwa kro wa da dep ule ve pinchna ye pha imiat ha kari ha kin ki khat als nem gi bada dem do ongule wa ini pen roi wan ra ko ikala iwa bon bha wo pen smart ye ila I wan kam jo le wo pen khlan heven ta wo kamon unang le bha chu chu ve wai ko yakalat ko thame neven ta I ro ipar ha kari ye wo em isnya tho imod ha par di kari wo wan ra ko ye kermen wo pun na ye khajia wa da jia ha west asia ha den wa ko united state wa ka ri iran na pen man ki ya depan benagi wo te kular hai sao thu mun wo pun kut no ya ikhajia we auri ko wa dane la kam wa so banai ki he officer depan scam ki wa da soi ya ka sos kular sao thu jmun ko wa da m e soi pe ba ko wa depan man ha geneva switzerland ha ka singi tho den ha ka ni ka sos kular da yoluti wo wai biang ya ka street of hermes I wai biang ya ila I wan leng ba ki jahat we kam jo le ustang ya ka ya klam wo wanra isnya thu jmun ko wa Rupaus ni hea to waga program nuklear hari in Iran. Hadin ini ipin bana idor yong kabai umpenyang le da hiar go. U president yong kari US u Donald Trump wa vice president J.D. Vance da penyang senyau bahagi ya ini irai. Kadwa u president yong kari Iran u Mozart da ongu wa kini man ko kam ka sinjam ko kongsan bahan. Ka yung kurek kam yong ka district Ayush Society Ripoy District da le kemen ko Ya ka Sni International Day of Yoga ko wa khatar ha State Sport Council nongpo ha jorong ka phang Yoga for Healthy Aging ha ka ni ka program da sakhi ye chimanta chongchit yong ki nong chimanta na ki vanta wo phero phero yong ki imlang sa lang ki wa kun thup ya MLA ka nongpo Umairal Bonds M ka MDC nongpo ka Rona Kamdad ki khanna pure na ka Ribhoy College wa ka St. John Academic of Nursing Umtrau wa ki he episar yong ka district ayush society wa kiwi kiwi kam chi ban tai le kmen ya kani kasngi ki nong wan da chiman ta ki wo le yoga wo kun tu ye che ikhya kam jo le ibha I mian ha I mut I par khan kam jo le ka jing em ko smart ko stin ka university of science and technology mekhlia ne kasngi do wai pe ba ki ya kalama le rong yong kari ko jrong chispa san phau phut ha knowledge park campus ko man ko wi na kilama yong kari ko jrong tam ha ga thain liang pisngi de penni ya kani kilama de ye kre lang wa ka DK flag foundation de jmut wo kun tu ye snyau mayari ye tali ha kari we kam jo le wo e men se mya ki khna khan ru ya kani kilama de pen he da ka kon hun wa de ya khma da Dr. Rakesh Bakshi wo man unong cham yong kani ka foundation Hakni kesngi dewan cementa langle daki khna yong ka NCC kinong sikai wagi khna pore wa kiwi kiwi damle irwa item wadale daka khonon yong ka meklia police ban wagi khna yong ka SFS school girls ban ki nangilam yong ki hima sora nin kesngi de eti ki yak dorkhas cha ulat yong ka jala meklia UCH Vijay Shankar wo percha yak wada ongki waka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC the penwit ko he wo je ki yaus em yong ke hima ka kon hun yong ki rang ba chnong wa ki he wasan yong ke hima de karpa ki ye ulad wo tip ya u maram dors em kam wo mi bujli ya u freeman sings em u wa da klat no ban wo pen man ya ka election o advisor laborious manik sm da ong u wa ka report yong u captain d
Herbert haus nam chi jar kende spa le de penyo ko wa em isnya buram ya gariti dustur yong ka khasi wekam jole ile ilo yong ka hima kini ke ye khajia da stang ko hatin iklat yong ufriman sings im ha ubnai chipau arjar arposan ha ko wa plants im de percha o ye jit sim kat kam gariti dustur we ka council lutung ko ya u acting sim wo pet yekikam kam bachipor

0: 입대한 승합와의 비바로 기발롱 농승합 시작 프로그램 기사오소모이 하그 프로그램 기사오소모이 면멘타게 전미엣 그 프로그램 그 비데이 빠트가랍그리암 인와람시피에 그징에 그란발 이꽁 바닐라 카르바몬 이 Subject Matter Specialist Horticulture 좀 기비키 잔티에일스 그징에 그란할로르 그팡 그징에 랩샤 야 그징글라 그 순비랭 다 그 루컴테이 그 바스탄 ka work internal ka balawan pinbi jur ki baram dor parosh sim tum tangi cha score ek ni kijing ekren play pi baro ki parlong dong singap haga program kijing ni bam ta kijan mit ka program ka bidai bat karap kriang I don bat ni haga studio ye ikong banela karbamon I subject matter specialist horticulture jangka kiviki jandia hills pat ngin yekran ba ikom banela ha lorka phang ka jingele persha ya ka jingkala ka sun meneng dakur kom tei ka bastat ya ka work in tunnel ka bala man pen mi jhur ki barem dor paro shisnem kumnu ki nongrap kin le ekata ka rukom ban tei ki ta ki work in tunnel ki bala man ai ka jingmen toi ki kila man rap jhur ha ki ta ki jaka ki jongki paro shisnem tei ikong Penilai lah, man kamera tay kamera akabi debat kini. Akabi ni kong apa yang sengau hai pi kong seka program. But akabi debat kini kepang, kalong kepang kepa sengau tenat hoi mengiyo sengau le si kalong ke ek ek kepala. Man long ke jumin tua ye kinong rap, kepa kinum duk nong baru sistem kila ban rap ni. Di kumnu kinong rap kila ban te ya kata ke work in tunnel kila ban batai ngi kamera alor kini. Tindai akabi ni kong kum ke jing lam perang kila ban batai shoi ngi kindian. Sepang kata ke jing mut jong kata ke work in tunnel ka bala man long ka jing to ye ki nong rap kham tam ba kila ban rap kum ha ki por tlang ba ki por lyor la ni ka por ba jor uslam ba kanam long ka jing do nong ye ki
1: kubli shibun kong ka ni ka phang ka bang ye kran ma ta sngi ka long ka ba kong san ba namar men ta ka sun beng jong ka la kala shibun ka ni ka jing bun sin ban rap ru la ni ka cropping intensity ka mut ka jing bun sin rap hakawai ka chaka haka ju ka chaka teha kani ka district chungi hana ka jilla chungi kadang duna ba kani ka cropping intensity namar ba haka ju ka chaka rap la ju rap tang uwe ujat jing thung haka shisnam kum tangi dan kam ban pen kiyo ya kata ka jing pen mi mar rap da ka bangi pen bon ya ka jing rap bon sin haka shisnam haka ju ka chaka kani ka la ban orlong tang limba karukom rap bon jaj bat rap bon sin ha kaju ka chaka la ne ka multiple cropping systems henrik den prek iran ki ba jing e ki ba khanglat ye ki nong rap ki jing e kum ka jing kriat ka jing hap tha ha ki bnai tlang kini klong ki jing e ki ba khanglat ki ba khanglen ti ye ka ni ka jing roi jong ki nong rap chur kham tam ha ka por tlang kum tang den kam ban rap da ka ta ka protected cultivation la ni karap kabala ban yada
0: kublish bun kong ye ketuka jing pencai kidat ke jong phi ka bede ba ketuka ke ikata ka work in tunnel kabala malong ka jing mentua ye ki nong rap pila karen hoi kindiat sepang kata ka protected cultivation la ni ka jing rap kabala ban yada kindiat pila ban batai kong ke ikata ka jing rap kabala ban yada
1: ka jing rap kabala ban yada la ni ka protected cultivation ka de ka rukom rap kaba temmai hakaba larep yiki jingthung hapo kamariang kabala penbe bat penyat hakarukom kaba biang da kabaya daya ki naki jinglong sin beneng ki basniu ki khnyang ki jingpang bat ki jingpang jong ki jingthung hakani karukom rep la penbe yaka jing saat la ni ka temperature ka jing sngem la ni ka humidity bat ka jing shy la ni ka light man pen biang yaka jing dan kam jong ki jingthung kani ka rap shibun ban pen kiu ya ka jing mi ki marep ban pen pha bat pen yo dor ya ki marep bat ban la ru ban rep bat pen mi baro shisnem wala ka ayom kalong ka ba om biang shabal la ni ha ki open conditions
0: men ta pa de ni pha she ki ni ki jing men toy ki ba ki nong rep ki la ban yo da ka ba ki rep ha ki ni ki jaka ki bala long don ka jing kier mo ngi la ban nong ka bala ban long ka jing ya da ki e ki jing men toy ki ba ki nong rep ki la ban yo na ka ni
1: kijing mentoy ke ba kongsan ba jong kani ka protected cultivation kalong ba kajing peran kam hok ye ki mar ki ba kamar yang kala ayengi ka protected cultivation ka irap man penduna ye kajing don kam ye ka ha ka ju ka por ka ai ru kajing roi ka ba pha ye ki jing thung ka ba ar pre kajing la eka ban yang ye le persha ye kajing kala ka sinbining lani ka dika climate resilient cultivation ka ye da ye kajing thung na ka jing long jak sinbining ki ba ngimla ban tip lupa mo kum uslap ubejur upria kil erba but kiwi kijing ek kiba mi na kajing kala jangka sun beneng sokawe pereka kajing men toy kolong ba kapen kiyo ya ka jing yo nong kamar ka high profitability kani ka rekom rep protected cultivation ila ban yo hadu sansha kajing mi ban yo jor berkapangi thung chabar lani hakini ki open cultivation katkum ka jing thung ka jing yo nong kala ban long hadu sanlak hadu khat sanlak shi akar ladangi thung hakini ki protected cultivation sokawai pre kolong ba ka jing te lakam yakini ki khnyang ki jing pang lani ka pest control ladangi thung yakini ki jing thung jangi hakini ki poly house lani hakini ki protected cultivation ka thaw yak jing ka persha yi bun ja ki khnyang ki jing pang ber ki wei ki wei ki ba bu yak jing ma yakini ki jing thung kum ta ban penan kam de ki dawai pesticide ka duna shi bun kaba pelong ya ka jingrap kaba khut kaba shingan bat kaba dei bat kamariang kini ki jimen toy kipin i ba ka protected cultivation kedai ka technology kaba trek kam ha man pen kiu ya ka jing mi marap man pen ne pen sa ya kamariang man pen bhai ka yo ka kot jang kinong rap ha ka juk jong kani ka jing kala ka sun beneng
0: bilish bun kong ye tu ka jing pen shai ka jong phi ka jimen toy kaba kinong rap kila ban yo da ke baki rap ha kini ki jaka rap ke ba don ki jing ya da kum bangi la ong ni ya kren ke ka work internal min ta ngi sngo thu ba ka ni ka ik ik ka kan ja ka bolong ka jing ka I kum ba ka ya sriem ba ka poly house tin dei pila ban ba ta company ko ngi ka ta ka ik ka jing ya pher pat ap den ka poly house pat kini ka work internal
1: kini ka work internal but ki but ka poly house ki dei ki nuksa jong ka ni ka protected cultivation kamut ki hap apo ka ka protected cultivation ke bayarap ikinong rap bania dai ke jingthung na kini ki jing kelajong ka sun beneng kelong mangi thung hapo kini ki protected areas tang ba ka jingya phear kelong ba kini ki poly house ngitip ba ki poly house kinong rap ro kitip ba ba ki poly house kelong ki barem dor ba but kinong rap kimla mantei hi yaki hap dan kinong shna ma ki bashna kerpang kini ki poly house but lada kumnu kumnu ki julor kamtam katoka plastic ma ka kloi phaban jlor hakini ka jing hap phria lani ka leer ka kloi phaban jlor katoka plastic ka batap na jong ti haba ka jlor kumta pade kalong ka e bha yakini kinong rap I para nong rap jingi bakin maramot ya katoka ka jing jlor haka kerdan jong ki nong rap tang ba ka ni ka walk tunnel ka ba I meta ka de ka technology thamai ka bangi wan ra ningkong e haka giant hills district kani ka walk in tunnel pade ka dei ka kajing tei ka balong thik kum kani ka poly house hi henre pade kalong kum ka tunnel is ngo thuma ka tunnel kalong ka semi circular structure te yakani pade lashna ipen kedo de kini ki pipe nar ipen kedo de kini ki pipe nar nang ta de ngisa bu ba kini ki seed bat ngisa tap de kani ka plastic polythene kedo jong kani ka duna bak labak banya nujor bat kani ka poly house bat yakani ka walk in tunnel kila manchna hi ki nong rap kidi ki nong rap hi ki bashna ya kini ki walk in tunnel na lor kata kini ki walk in tunnel kidan sakwe ka jingmen toy kolong ba ka dor jong ki kaduna ba kumbang la batai ila ruban kendria iki na kawe ka jaka sakwe ka